0: Nelo timilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misurusho ndimbe ndiwe kulya. Chatipagwiti na wako. Tuigwa mana milo abakuru kutawanji banama kushutubusha kumaningani kuiboma ya kushure. Makongelo Junior andikamali yanga kuvitali. Kutole shukuda na kwako Juan Armando Nkova. Wanamoshu gulila Radio Msambiki. Mapalapanda mulijimbuli ya Cap Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndade mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Wakutumengilika umbo udi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko, unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, nasi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpema asini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta koli miliheya, ngwiria nene poli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri ukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju, ni suari. Sina cheri

0: ovaretu ninrela mihali mmo murommo khiya botra khiya pevinyu ole kahinteko athiano kukhumulla
1: ayo ashithiana kamusa ani khale makwane mona miji wa haluwa utredo ewerati wa provincia ewampula nimiteko simbaraya kuwiratela woseke ireta samirimani muwoporari wante panelo kolera nave sikina kusintuke heria ya munkore miteko sana koso woman ni siso unwe heria mukhalelwa ya
2: paruntwai nusha rodriguez tamana miteko ikupet sarad musamiki msara sa professor zambezia onrani mshala onlocha wi anamalapo mohamoha epoma ya vachope professor zambezia anaveka wiya chinchi we mapuro anaphanya yayamu wawe welele vakani ntwana yaka nari ochinchi ya wohuseria ni makalo a wakuviho oliwe ikorwa sava mwerini
3: ukuwa uonehiwe na veli yola weri waya mutukumano wa ochapeliwa ni hiku na anamalapa aikuku sailapo nino na makacha mihoto inahala oreheriruwa ndoko olekele olimvwa sava mweri olekela wakhuliwa machankara ni oweliwa wankankara ichu ihinavaha ikuru anamalapa wi enalapa phama yalapelaka ananloko segundo Castro Julião moha ayale akhenle echuelo yopharamteko ni makhalo a phama alapaka nikhuru na assemblea ya provincia va Zambezia oho nehera ohakalala wawe aopaka anamalapa othene wi ekhaleni murima wa wivelela yalapaka
4: ar nihikuna olelo nrina ohakalala nihikuna anamteko omosambiki olo kinahala mwakhala phatamari amteko kinlapaka wa assemblea provincial avakilimane vava vachiwapo vava kiri ohakalala maxikoosuela wi mwa yawo anlapa wa assembleya anjene nkiri womeekhaka so mi kiri mthanliwa para okhala mmoha a yawo para osuweliwa wi wa assembleya provincial aakhala wacho emphara mteko e amphara vorerelapo anamalapa a provincia ya wa Zambezia kinchuna waleelihela wi nihihiye olapa nlapeke niiveleeleke na mwi makacha miho awacha ari mwilapo ni mwahu momu nnasuelaahu hiyavo yawi neereketho naari nihiyewo niheri na I think wiivelela phama sene para olapa mteko wi kuvernu elapo ahu eyeeke muholo esuweliweke elapo eneela niilapo sikina
3: juaninha teixeira nikuru nepome nakulamia hasa athiana ni okhaviheryan nloko ohavahatho ikuru anamalope provincia va Zambezia
5: kinnaalelaki anaakhwaka hei hava ochitimihera mteko awe vavo omvahiwe nennava olape va tentachitimihere vawe ochitimihere mteko awe yoole avele khwinovela khwino wihai ochitimihera mcho mteko awe
2: muholeli onrumwani mutoko ene aelapo ya mosambiki kaifadir manasi omulalenje sakatar musiane provincia ya wampula arrumelihaka ni amuchenyeraka wi awethele miteko sana malapa ni nloko wawi yakhulilwe makacha miho ohiyana hiyana ana nloko mushelo ontaphula nthamuna miteko araibu swamihi
1: namarumwa amukhulupale erepublika kaifadini manasi omulopola sekretari musia awa provincia ya wampula wira wantuneya owo wovara miteko sawe ohana uthukihereka mananna woshinta opitikiwa wikhalelo sokathi ontharamulela ihasara saiphatho mutetheni mwa waprovinsiela vamosa na aixitokweni akinaku eprovinsia ela
6: permitam-me recordar os desafios elencados pelo mais alto magistrado na nação
1: mpakha otharihela muhupi nave mroromeliha womukhulupale eelapo okathi owo waalavulaawe nomala olemeliheriwa oyensi wa ekhulupale wira wanthuneya we masekretari a estado mprovinsia avareke miteko soreera nave sinaakwanela anammawani nto mpakha otthukihereka miteko sikhanle ookwenhereka okhala sana wa mmuttettheni okhomaaliha eprovinsiyeela nave sikinaku siniirela oreherya okhala wana munchene
6: para o bem de todos no sentido de assegurar que haja através destes foros uma articulação das atividades dos órgãos
1: wampanta mukina sekretari a estado wampula o hirenre oni ro bara kamiteko sei ya o Cabo Delgado Palace do Pereira o shukurela o kaliheri o kaliheriwawe wampoheri o kati wa bara o miteko o provinciela na ve o vekela mo kaliheri o la o baheria ni sekretari o la musia wampoheri o kati
7: neste momento transmissão de poderes quer em meu nome e no da minha família não sou agradecer pelo acolhimento e colaboração
1: Neve wansina no musiaka, o shukurela, o kaliheriwa, o kaliheriwaka ovara miteko, wampuherio ukati wa provinciela. Wohia, o kaliheriwa no, nave ovara muteko, siraneye wa provinciela, wari uishuta ulupale, sikina ku sa ivarelo muteko. Nto enveke la kava, mukaliheriwane yo la wonaneya, ni miyo, opwaherere, o kaliheriwa sekretari musiola, ovara wawe muteko. Wakota mutinto, wakanjaya, opo heri ya kaweteta trata miteko nave wanakwela, otarihela nave ovara miteko sintuke heriwa wa provincia ela.
7: Sua Excelência Fernando Bemano de Souza e a sua excelentíssima família para continuidade do cumprimento do PQG 2025-2029.
1: Secretário a Estado wa provincia Iwampula, o Hierendre, Na vi onirawa ovaraka miteko semusaruseya o provincia wa Cabo Delgado Plácido Pereira.
2: E provincia yoniasa i posto administrativo ina pieria tanu na pili. Ina halo chupanyirua malushu enwa mga elapo ya Musambiki enejeliwa mpako komane mga ea kaela. Mushelo tiwa Januario Eduardo.
8: Miteko yeso heliwa malushu simpaka mpanta wa e projetu yo heliwa malushu a elapo ya hun. Va iboma ikani sotene mpaka opira maka a 2030 ni ino provinsi onyesa. Malushu ala ankilu hiliwa iboma ikani so gomba, o matondovela, o shiwuta, wana kuma, o muhipiti, o miluluka ni wama akiha. Muholeli amalano amiteko sote kateka ino provinsi onyesa Barnabe Shitunga. O hima wera wampanta wopachira wa hiliwa malushu iboma ikani ia onkilo tupanyiru wa malushu wa impaso pira 3000 ni 360 wawira atulikarike olama ni malushu lelo mwemare nela shitunga ohima wira sinabar hiwa miteko so hiyana hiyana so wa sasa hiliwa malushu wa mitete so tene sa e provinsi onyesa ni towa mpanta mkina ovariloka miteko malushu a ipaineli
9: foi feita a parte inicial que a parte civil nos dois pontos a parte civil onde
8: vai brigar nintabar miteko so hiyana hiyana na hasar kawira mpaka omalo wa maka ula iboma ikani so pira itanu neli sa e provinsi onyesa si panye malushu iya si mpaka mpanta wa e programa hiliwa malushu elapahu mpaka opira 2030 wera iboma ikani si panye malushu tivo nana novani nabariha mapuru ala miteko so wa sasa osomela ni mota nikela hovariha miteko so hila malushu mitete iya
9: todo esforço no sentido de este ano termos as obras concluídas.
8: Yari Masu Amholili, Amalano Amiteko Sotekateka no Provincia Uniasa, Bernabe Shitunga, Anromiliaka Ohiliwa Malushu, Mpaka Omala Omakaula, Va Iboma Ikani Sopira Itanuni Pil Sa E Provincia Uniasa. Januari Eduardo Kumela Uniasa.
2: Heva Nichiro Kacharadu Msambiki, Misora Sa Makupa Omokom, Mwilechiro Se Makua Ni Elomwe. Nimpia Huma Vate Mwanyu, o dinya ano mralamteko mpaka anetanu mwaisimana sotzene ni jinjaka mwa iprovisa so hiyana hiyana. Epoma yomikanyelash oniasa iniso iwetiriwe kamiteko sa miso uamvuka waro romelia wawi ya lenyue eluguluku enjinjaya ya sinto konulechiliye ntabwe na miteko Fernando Damash.
10: Ti miruku usa mwalano onitinu wa ase agricola onvariha mteku wolima imata itokuwene sa mvuka upoma ikani yoshuto tshiriti yomikanyelash o provinsi oniasa. Ezio ya mvuka ela inhala okawiliwa anamalima okwana makira mararu ala baholo wala ni inapanya mvuka anro tumihaka mvuka ola umwalano ola orna efabrika o sidate yo kwamba o provincia yoniasa. Mhole li amwalano ola Silvio Carvalho o hima wera ni miruku ya onerilua wera wanjiriwiki olimi wa mvuka opoma ekani yoshuta otisiriti yomekanyela shu provincia yoniasa. o hia o lima izio malan ole umpanyania muemara ila urulaka itulina tasokwa na machira mararu samvuka mikwara sokwa na machira masheshe.
11: Nós temos projeto de produção de arroz orgânico em 400 hectares.
10: Muemara ila ni umpanyania ni varihaka mteko o lima izio samvuka nerlaka wera izio ia sakuma na kawiliki aramalima okwa na machira mararu amvariha mtukusaya omekanyelash. Nimruku ya nintuna wera na njirreki maatelu amvuka unruiriwa upoma ekhani yo shuta otisritu yo omekanyelash.
11: Colheita dessa semente para poder fazer fomento aos produtores que nós temos na zona.
10: Silvio Carvalho, Mosamasto Kweni, a Marano Wase Agrícola, Umvariha Mteko Wolima Mvuka, Upoma Ekani Oshuta, Otsiriti Omekanyelash. Muyaka Sokona Itanararu Sivinre, Marano Ola Okuham Surko Kona 30, Wala 40 milhões Wametikale, Ovaralaka Mteko Olima Mvuka, Oshuta, Otsiriti Omekanyelash, O Provincionia Sa.
2: Sido Kweni é posto administrativo e Omavala, é poma e Obalama, é província o Cabo Delgado. E nisso é vegaka wana melima. Wawi é kavire yinuye imacha sawaya. Wawi sim resirso olima, yaya kotumi hiwa, hi kurushiwe narwel hiwe sisapo. Ni wigwenana oreyano wachuyale otene analima ni antuma. Mushelo onda pulentamu na miteko ze Gabriel.
1: Ngole yi operasyo mavala alima useni, olumechaka varadu msambiki, hole kechera wira. Mikutano chene chenyo, itulu pale, chino pavele liya uri, upavela upanya manana anohala ukulveliha, ukala ihisapu, chowachi vile hirama yolima ni, ana matumiri.
12: Hi, umavalo onono en koordinasao ni guvernu o distritu, uhinatu pia wakati otu mihaji ya jodia. Ninao kwa machaka nile kurupu ikanle uniyangu dushikampuneze makomeresiante yale makompradore yale propre guvernu para uvanela iperesu. Kampuneji na kumihe proposta we, komeresiante otumoyo na kumihe proposta we, wano chenye proposta nye kutaka ni hiyaka, wano kuiwa nani ya kawira, vamitano ni hewa nana. Iperesu minimu ikaleke chova. Wano ya chenji umirukuchi upimvare seho kila mwaka.
1: Halima Useni holeli operasyo mavala na tutupela nruku kampu tukoyo wo watu kumaniha ale o teni anupangela mpanda worita wolimia ijolia kanta unani majeriha. Unyakulihana kulveliha utumia uocholia.
12: Pemenu jinakuo doze meyu presu minimu. Jerjeli 80 mchorole ukala 22 meyu mele 11 nanrua 37 meyu peja umbueru ukande ipwiri 50 ita 50 soja 30 mtesa 50 uyele 13 i kakaka 11
1: Nivereka mayo lima, uhia toko uvekela uloki hajia uo iprapara wajira ukwehera uvira uo miku kuta atu nimiri ntija ya. Chicho, anakupalela uhelelia ihisapu chorera ukala itu intitimiha ikuru chino pankaya longko wolimani waholo urerihela makalelo amuch ovatokoni.
13: Chinda kasima mbaziliu, mintoko mbaraka uriwa kambuleshu wolimalima.
14: Iprapara wa, epa kanirine prapara yo. Niho huwa iboisi o mavala iprapara. Uhuwa venji. Wala kainlika ane boisi chikawe.
15: Luigi Akimu, literi unakuluwe. Uwe nite nikuna mumwa ni mumu. Iri namana ntweri iprapara. Maana ta nilepele kachinlepele hunyo. Chosin chinsanka na mawiheri o mwani mumu. Mpena wa mwende wikina. Iprapara iho hiya. Enkwate woko leka mwende ono. Isiani maliti tenere huwa inamana tweri prapara.
1: Aliarmolumo, umayo lima operasyo mavala idistriti yombala manchokovo hito provincia, iyo ka Delgado.
2: Ze Gabriel, ntamina miteko aradu msambiki misora se provincia sao Cabo Delgado, elapu ya msambiki, elapu ninlana huno ni yo Tanzania. Esimanela Michelle Inha isuramilwe e provincia ya Vazambezia nemerira huawi mpaka esimaniyo niso ni rukurira kamo i provincia so tsene ni ana malapo hiena hiena ana phanye ya mwe mapuro hiena hiena erepela ka sinhi simviri huwa mwe lapo ya Mosambiki tihi ha hivan na lapela hun loko na vetho una atana ka va moha nisweli hana ka ihe simvira elapo ya Mosambiki mumakupo o mokone lecholo ya imakuwa nare lecholo yelomwe ipia kamo ilapo so kopela Nole liheran wawi, micholi na virilavo nsana ni makuma tanu na pili. So parua, uvinya ea kaele mbaka ya kela e provisi ya Zambezia. Micholi nyasi kanle saisuruma nari, sawinka sinhabala.
16: Do ano passado pra cá, nós temos estado a aprender muita droga.
3: Ea kela ni ya kele, nina tepo wa paraju, angia so hapala mwe provisi ya ela. Ntoko muno nanyo, o pachara wea kela. No para micholo sana makuma tanu na muha na tanu saso hapa la shasha sona yole moto kwene na ichani wa kanati sativa ni metafitamina niso hapa la iki na imoha muha ni na iwato ui ona cheliwa ulia so hapa la echu ena nukua na ve na chela humo wa para achume provincia wa Zambezia ipoma yochuapo wanagurue omukuba ni omelange nina para micholo so hapa la sawacha ni to neran la paka mitekusan ui ichuse neho imale
16: também temos estado a mapear aquilo que são produções produção de droga
3: erihinha muhola ni kuru na mitekusan mavano ni mpire provincia wa Zambezia Fausto Jaime Olo chariki, anera mteko saya na ama vanu ya lili haraka wi hichu ya pama o ya so hapala. Ona vekato analoko wi enaka vihira ama vanu nimiruku saya wona wi o ya so hapala. Ona nanariho umahi wa ama vanu.
17: Watu anamani ya la na vemajuka dhore ya la achuana mvonya mpiri ya na veto ale anajene marota. Na achu uhia na hiya na. Nina tepo alela. Ni hakum omvonya pola nave mteko wa winye wa jimaka ninna lela wi va mteko la moyo era nyo onna hihiwa yale angaisuruma na vale to ne chinwa kokainole achana mfumar porque no te posuela pame ne wi ana mana nchinji amba bairon ana tepa oja ne echela yo hapala sa entao ninna tepo ale lihera sa ate oraji ofilo na kal no marsha Alo cha hinya na veto na skola hito ni na veto na skola ni ana skola na veto chela onvonya mpira ina veto mnehen mabairo moni na tabo vira malapo ni mumkala mwacho na ale la kawi mna kontrola ni aninyo porque isuruma hinna tabo jiwa na veto ohia to isuruma na veto ogura ogura descontrolado ele ni chona kachaso ana mono tena kalonya nyene ive mcho urele na veto fumare chenele epa mwila we honkala phama mezo honkala phama on nukwela wera yonanara uipachu ni katana enta hindi nina tapo wale eliha sasa yala anamvonya mpiro
2: ndriki hii ha achu nivano achangwe amuyera mulipa moha orela adumiha vava oyelendiji ikorua siyiwe na virilavo imi ikorua ikonto nsana ni makuma tanu Mwametikash, eposto administrativo yoshikonono, epoma yomwembe, eprovisia yoniasa. So tsene ha, sindapulua ni nileli hiruwa nitamu na mteko januari duwarudu. Pajungwe hai.
8: Anasusuki ala, mana ya osha, mahukueta ya mloko ni matano, amweri ola, enavolo wa mpani wanakusi yanti ola, enamana ni enamuruwana, ni enakusha msuruko ni mholuma ya enachawa. Mutokwene, amalano ampanta mosamosa, onsuweli haihale, amalano amapolisi ya amosambiki ino provincia oniasa, Osvaldo Damião, o hima akwera, nana novasi nabarihiwa miteko sohia na hiana, wasasiro kawera, epanyue anasusuki ala ni mholuma ya etukeli weke okaiti. Tokwene ula, uhavikila atu otene, uwera ikarike uwa hima, ya wona atu uwa hovila onasusuki midete ni nkalahu.
18: Arrombaran a porta principal da mesma, introduziram-se no seu interior
8: Eboma ekani yoshikonono, mana mkugetela ya mlokoni meli amweri ola, herene ya erisa, yovulu wanasusuki empa emosana kusiyante, holuma ya enamana, ni enamu yira msuruku wapira, sentu isinku mili metikash, ni mholuma ya enatawa. Nana nobani na vriha miteko, sowa sasa wapanya amwavano ala, avriha mikailu sanasusuki iya.
18: E a repressão do valor que teria sido subtraído.
8: Holmaya Osvaldo Damião, Osweli Haweira, e Marinela, a Tukiwa atu opira atanu na sheshe, an Hovelio Avriha Miteko, Somuya Dizeli, Musuruko, Nito Omuiva Mtumosa, e Distrito Sawani Pepe, Omekanyela ni Norishinga.
18: Na posse dos mesmos, foi possível recuperar 37 galões cheios de diesel. O que prefaz a 740...
8: Nito emare nela, wani pepe, no havara atu opira atana mosa, apanyaniwe ni combustible, owiwa va empresa dea gama ninge, enivari hamiteko wani pepe, ito mholo maya atukeliwa okaiti. Lelo vastadio lishinga, no mtuka mtu mosa, ola, umhoveliwa omuyera patara wawe andharna mteko, ola, auherin rawe patara wawe ovenya, ni ola anakusha msuruku ni pira, sentu ni 30 mm cash, ni mholo maya anatawa, ni msuruku ola na upanya makani, mashumukina, no vara motu atumawe ni msuruku ola. Hali ekina, yiraneye editritu ya omekanyelash, na panyahu atueli, ala nihoveliwa omuyiwa mtumosa, editritu ya omekanyela, vanchelesha vasede va editritu. Tu ele ni mhoruma ya ala anipaini ya mkaliposo.
18: Um sujo gravado ocorrido no dia 12 do mês em curso.
8: Yari masu anamasuweli ahi hali a malu amapolisi amosambiki nino provinsi oniasa. Osvaldo Damião anlelihere kama miteko sa mapolisi ya sivarihingwe esumana evinre.
2: Ni kumaka e provinsi ya oniasa na wele la omokon e provinsi ya Cabo Delgado na ya humpanya untamu na miteko ze Gabriel.
1: Hato nga wira ikuru jinera chipanki ya ka nina chopavila ukulweli ya wira ikipa jotene chiklane ikaruma John Pirananso nsuruku unoklana ya unkala. Vakani.
19: Kula nuhuko hii ni mpanka ikuru wira nikalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hikumeleni nkabu delgado ntumpelu kavi kamecha paru mira mpira. So ukalaka wira nsuka hiva nukalani paru wira watuma mpira. Kuntosila paru wira vahikipa chotene. Pima na hini na wakuru mecha wira. Hii nakalani kipa nikalani kiprojeto di sustentabilidade. Nipuro yoli hera nikalani kitu lihera. Ikipa potu kala ni mataya wira ni mpela upanka wako wako waka mocha. Tamu pala ka ikute pala ka itu nangha kwa ipuiri yole ipuiri lelevanu wanghala wima ya tokota kwa ukotu miha ulihere kipe
1: mbandi ngina kujona za bujati holeli onreta unoweha miteko cha mwavano niteko ni mpira wa provincia hukupelela nandelo wira ikipa ni mayo wira mpira chihana chihiaka utumiri majina cho ikipa ni majina omayo mwira mpira olapo chikina kuu ni apajaraka ukulana nhapo wa utumiri majina omwani momo anothonyera iawano ihandisi ni ile inathonyera abujanti na kupalela wira utumiri majina omwani momo unakavira wachira ulemeliha makalelo anamawani unakumaliha nrima wokala ntu ya wawe ni inakurumicha utitimiha ikuruwano, ukuma amwavano, anondika mpira.
19: Hii, ni chule kule hivano, wanu hunone, inahana Afrika. Mwafrika mwamu hivano pukaraka Mosambiki, Mosambiki hachutu hii provincia. Maje mwamu Mosambiki hivano pukaraka mpaku Cabo Delgado. Kuna hima na Cabo Delgado, chani ya wanu yuhu, hima na Amakua, na Amakonte, na Kimwane, ni Mangoni. Nye itapia jerneo hii. Vana machine okipa lala, ni vahiki machine omwani, na vahiki machine Barcelona. Barcelona na nchina tokova wanere unanrapa. Vana mungo kanchura wa havu na munu, pima na hivu na hivu na hivu na tutulaka vale, ni vahiki machine omwani momu. Era pae nuni hanivutunawe, pimba nkia.
1: Hali arumol mwajona za bujati, holeli orita unawe hawea miteko, chama vana nteko ni mpira ya provinsi ya Cabo Delgado.
2: Mshelola, hivu nina pia okumoni. Masini hakumbe ovinyavu nole liheran wawi asito kwene anikuru na mitako sa mapuru kanyo ni mpira eniso evekaka wa makuru hiena hiena wawi ewe thele mitako suolima wawi ejinje makarelo amukavihiro wawayaya o liu pe provincia ya o Wampula niso evariruwa ka miteko sa weteliwa ni alipa ankavijeria miteko sa fena 2026 kwa makuru wa miteko solima ni miteko sa mapuro akanyo yori hiha e provincia ya Oniasa ni posto administrativu tanuna pili sa provincia yele enahalo chupanyura malushu ayelapu ya Musambiki mpaka okumani mwayaka yele nejelahu lapu ya Musambiki ni lapu ya Tanzania jigwananilaka echekulilaka makupa aepome yo songweya makupa orufuma miteko sa ororo melihua wejiwa ni makalu wapama mwilapu iha pili iha ni miki na kuno ruhinla huni sari michelo sa ohiu walelo nilechelo yelo mwenare emakuwa no ruhinla huni mikrofoni nare mitipo sura melueni ya miel kardakose isao kikavishero kanisito itishera musina naradu samiko tamaro tokoe no hiu wapama niemero uini na halu kumana Hiku nomelo ewora emuharuyela. Moni, hala nimrejele.